kami, Al. Ay, Jesus! Ay, Papa! Magyang kayo tijra ka siya, Mal. Kishtog rin o kaslamal pakab kajaya juwaj na mi, Al.